right here on TPBFM. The music of John Wade right there. A song called Missing You. Para sa lahat ng mga nakakamiss pa... para sa lahat ng mga nakakamiss sa akin. Parang hindi ako namimiss ah. We're saying hello again to Agnes and Sino Sino. Ito yung mga nauhumaling sa New Wave. Yung music ng nakaraan. Music of the 80s right here on the Throwback Thursday with Bobby V on TBP FM.

So na-play natin yung mga paboritong songs niyo ng during the 80s. And I think it's about time for me to say goodbye. And before I go, kailangan ma-play ko itong isa sa mga paborito nating mga songs ng mga 80s. 80s? Di ba yung 80s yung hindi naniniwala? Ayan ang tawag sa atin. Oy, Sino, anong tawag sa atin? 80s? Ito si Tony kung umiinom ito ng kape ng mama niya. Pakabig lumapapreno. 80s. Alright, okay. Okay.

for 10 o'clock at evening right here on TPPFM. The music of John Wade right there. A song called Missing You. Para sa lahat ng mga nakakamiss pa... para sa lahat ng mga... para sa lahat ng mga nakakamiss sa akin. Parang hindi ako namimiss ah. We're saying hello again to Agnes and Sino Sino. Ito yung mga nauhumaling sa New Wave eh. Yung music ng nakaraan. Music of the 80s right here on Throwback Thursday with Bobby V on TPP FM. Stone

para doon sa mga naghahanap, natagpuan mo na ba ang hinahanap mo? 9 more minutes before 12 midnight on TBP FM. It's Throwback Thursday with Bobby V. Last and final stretch of my show as we move on. Ito, paborito ko din tong song na to eh. Ang naalala ko, Makati. Makati, men. Nax. Especially yung dormitoryo dun sa harap ng Makati, men. Sa 7th floor. Yun yung mga panahon eh.

FM. Sound of Zuzane Vega right there. A song called Luca. So, na-play natin yung mga paboritong songs nyo ng, during the 80s. And I think it's about time for me to say goodbye. And before I go, kailangan ma-play ko itong isa sa mga paborito nating mga songs ng mga 80s. 80s? Hindi ba yung 80s yung hindi naniniwala? Ayan ang tawag sa atin. Oy, Sino, anong tawag sa atin? 80s? Ito si Tony kung umiinom ito ng kape ng mama niya. Baka bigla mapapreno. 80s. Alright, okay. Ito, play na natin.

0: na ayaw pag-usapan mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.